ngesama. Usijona ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthe bakloyile kanti abakloyanga. Yo. Ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angathi wena bolo ukuthenga idata. Bolo ukuthenga idata ngathi wena. Lokho kumnanda ngathi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.